alipoe na rambiri atikundi dzao kuma sunga fana nao ndiwe ai ndiwe kabasi dia saka saka uyanga na ngana.

alipoe na rambiri atikundi dzao kuma sunga fana nao ndiwe ai ndiwe kabasi dia saka saka uyanga na ngana.

alipo ye narambili ati kundi zao kuma sunga fanana nao ndiwe ae ndiwe kabazidia saka uyanga na angana